0: News Time 22 on What's Up FM.
1: Nke na-abịara ụlọ site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM, nke akara igwe ya bụ 95.1 ọpụrụiche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
2: Dịka o siri wee dị, akwa ọkụkọ abụrụgo onye eji nwayọ mee ka anyị mata. Gọọmenti nke obodo Anambra atọrọpụgokwa ya, nyachiri ute ya ka ọ naba. Kọwaa kenele anyị, gịnị bụ uru ị na-enweta na nya bụ ọyị a isi gị na Tinubu na-ayị? Ihe a bụ ajụjụ atọgbọrọ sorudo. Gọvanọ obodo Ebonyi ewerego ịtarị mgba ajara sote ma sochie onye okwu ọrụ dị n'aka, pịarị ya ma pịapịa na nya bụ oche. Taata bụ abalị 21 n'ọnwa nke iteghete n'afọ 2026. Bụrụ nke e mere ka anyị mata na Mọnde afịa eke. A sịkwa m o jide onye mmadụ ndị be anyị nke ọ ga-eri akọkwana ya Chineke dododo. A sịkwa ndụ mmere ndụ azụ, mmiri atakwana ka azụ ghara ịnwụ. Ọ bụrụ na ọkụ onye, ya akụkwana onye ga-enye onye, maka na mmadụ ka eji aka n'elu ụwa a anyị nọ n'ime ya. Ọka akọnkụtụtụ ọbụkwụrụ ọrụ ndị Igbo Oliver Nwosu ji dododo nyere m ntị gị ka m nwee n'ike wee nye gị akụkọ, ka o nwekwa n'ike baa gị n'ụmị na nkwonkwo ọkpụkpụ. Ee, malite nyebe akụkọ ụwa n'uju ihe ndị be anyị o. N'ime obodo Ebonyi nụ ka anyị nwere onwe anyị, okwu na-ada wee bụrụ si o. Anyị nwa na-agba enwe, anyị nwa na-eme gịnị na-eri enwe, anyị na-agbanyere enwe mmiri ọ na-aṅụ, anyị na-achị achị bụrụ anyị na-ewe ewe. Onye anyị si ya nọdụ ọnọdụ, onye a si ya were ọsọ pụọ, ị mara na ọpụgo, maka na anyị nwa jiji ma jide mma. Ka ọ dị ugbu a, eji nwa wee mee ka anyị mata, gọvanọ nke obodo Ebonyi bụ onye na-akpọ Francis Nwefuru ndị be anyị ewerego nnọọ mgba ajara wee pịala onye okwu ọrụ dị n'aka bụ onye nke a na-akpọ injinia Stanley Lebechi nwa mba. Ya bụ mba ka o ji nwayọ mee gịnị pịapịa n'ọkwa. Dịka o siri dị, ya bụ Lebechi bụ onye nke ji nnọọ nwayọ wee mee ka anyị mata. Nchụpụ a chụpụrụ ya bụ izu ụka agwụrụ agwụ ụbọchị Friday, ka e siri n'aka onye ode akwụkwọ mgbasa ozi gọvanọ nke obodo a bụ onye na-akpọ Monday Ụzọ wee wepụta ya bụ okwu. Nwefuru bụ onye ji nnọọ nwayọ wee nye mba iwu ka o ji nwayọ mee gịnị, were ọsọ ma were ije chịkọrọ ngwongwo na nyonyo niile bụ nke gọọmenti dị n'aka ya, were ya ozugbo ma wụsa. Ihe ndị a na-ekwu ọ ga-edobe ozugbo wee na-ekone, ụgbọala so n'ime ya. Ọ bụkwa nke ị na-eme gị dobe ụgbọala nwanne m, ọ bụghị nke gị. Ihe niile anwa bụ nke e ji nnọọ nwayọ gbara na e nyere gị. Werie wee tọgbọrọ ode akwụkwọ nke gịnị, gọọmenti nke obodo anwa, tichaa ike gị ma nye anyị ohere. Eji nwayọ wee mee ka anyị mata na a gwara ya gịnị, ihe ndị dombo ọrụ oke na ọrụ o nwere enwe, ị ga-edobe ha nche ozugbo, ị mara ebe ichere iro, ichekwa azụ ebe anwa. E gwaghị anyị gịnị kwenu mere e jiri wee si ya ngwa, chere ngwongwo gị a wee pụba, anyị achọghịzi gị. Mana ihe a gwadobere anyị bụ gịnị o, ị mara ihe niile bụ nke anyị ji dobie maka onye. Echekwe m na ihe eji asị na nkịta na-esoro onye afọ ụkwụ bụ na nkịta nwa anyụghị anyụ, onye afọ ụkwụ anyụghị anyụ, ọgbọ agbọ. Ọ na-abụzi nkịta ga-anyụzi nke onye afọ ụkwụ ga-ata erio? Gịnị na-emezi ọmụnwa mgbe nke bụ ihe na-amaghị isi akpụ, ka ọ bụ agụba bụ nke na-adịghị nkọ? Ihe akwa ajụjụ otu nwa amaribe onye ọka mmụta ji nnọọ nwayọ wee bụrụ onye na-akpọ kalụ aja ji nnọọ nwayọ wee na-ajụ ajụjụ bụ nke ọ tọgbọrọ soludo, bụ gọvanọ nke obodo Anambra. Ọ si agwa kene ụwa ihe bụ uru nke iritegoro site na gịnị, nya bụ nke isi na gị na Tinubu dị na mma, unu ji wee bụrụ a na-eri ya na-amị ọnụ. Aja bụ onye ji nnọọ nwayọ wee jee tụọ ya n'iru akwụkwọ ya nwa ụbọchị ụka ka o ji nwayọ wee tụọ, bụ ebe ọ na-ajụ soludo ka ọ kọwa kene gịnị bụ ihe a ga-ata asị o, na ihe a bụ ihe ndị ọchịchị obodo Etiti megoro ndị obodo Anambra n'okpuru ọchịchị nke a ịnọ n'elu ya. Dịka o siri dị, Oji nnọọ nwa ye wee na-etimkpu n'okono kponye oku ugboro atọ n'onu nke jụrụ oyi soludo soludo soludo dododo nna-ajụ gị na-azami ya isi na gị na tinubu na unu ji wee bụrụ enyi aka ekpe na ụtụrụ ọhụ kedịkwa n'ihe ị ga-asị ma ọlụgoro olu ndị obodo Anambra ị na-achị achị ngwa cherenụ ọ ga-abụrụ na o nwere ike ọ bụrụ na unu soji ekere ego mmanụ onuo ka ọ ga-abụrụ na ọnya bụ nke a na-akpọ chinua chebe bọọdụ ụgbọelu ka ọ chọrọ ka o mezie nke a ga-akpọ nke intanashọnal ọ ga-ata abụrụ ya nụ ngwa cherekwe o nwere ike ọ bụrụ na nna gboo oke ọsọ chere ya bụrụ na ịdịghị n'anya asị ụzụ amaghị akpọ okene ya na ebe ịgba anyụ n'ọdụ na eke n'anya obodo ndị ọdụ ụgbọelu nke a na-akpọ gịnị Muhammadu Buhari International Airport bụ nke dị na Maiduguri ọkwa ịfụrụ ka o si mee nya ọkwa n'anya gị ka o merie o ji nnọọ nwa wee na-ekwu ma na-ekwusi ike si ya na-ekwe ọzọ Victor Ata International Airport bụ nke dị n'ụyọ ọkwa ịfụrụ na-eji nwayọọ tụ enye mmanwụ ngwa na ajụjụ anyị na-ajụ gịnị bụzi ihe anwa bụ nke a ga-asị na ihe anụnwa bụ gịnị ego nke nwa ewepụtagoro nnọọ ka o wee bụrụzie na ịgba nke ịgba mbọfụ na-ebunyere gị ego ka agba mbọfụ na nya bụ ọdọ mmiri a ga-enwezi ebe a na-akpọ gịnị pọtụ nke ga-adị n'ime obodo Ọnịcha enwegoro ọdọ mmiri pọtụ ajụjụkwa ka a na-ajụo ka nke e ji nnọọ nwayọ gwọzie nke anyị nwere enwe agwọ bụ nke a ga-asị na ọ n'aka ndị ọchịchị ka o si dị onye ọbụla dịkwala ọjị ma onweghị ike kpọọ ọjị nkụ a ga-achọkwu ya egwu n'isi ihe a bụ okwu o ji n'aka wee na-ekwu na-asị na sorudo oge eji nnọọ nwayọ mee gịnị o kwesịrị ịgwagodo anyị ọ bụrụ na onweghị nke ndị ọcha ji nnọọ nwayọ bezie n'obodo anyị wee guzobe ụlọ atụmatụ dị iche iche bụ nke e nwetara n'okpuru ọchịchị nke ọ nọ n'elu ya bụ nke sitere n'aka Tinubu na ndị otu ya nya gwa naanyị o ji nwayọ wee na-ekwu na-asị na ọ bụrụ niile anya tata na ụzụ amaghị akpọ okene ya na-ekwu okwu na ekere anya n'obodo Abia ka ị were anya gị wee gbaa ihe nkiri ị na-ene anya efu ihe a na-alụ alụ na-abụkwa na gọọmenti nke kwụrụ onwe ya nọdụ ime ya nke anụnwa bụ nke ọ nụ n'onwe ya kedizi nke gị bụ onye nwere nya bụ onye afọ ukwu ị na-eso n'azụ gịnị ka ị sotere ọkwa ịma na ọ bụrụ na nke a na-akpọ gịnị ọ bụrụ na mmehie adịghị mgbagharụ agaghị adị ọ na-abịa ewere aka nri wee tie nwata ife ewere aka ekpe dọpụtakwu ya ma fichaa ya anya ihe anụnwa bụ onye okwu iwu nke obodo Anambra dị n'aka ya na-akpọ Justice Tochukwu Tochukwu Nweke bụ onye ọkaikpe wenitere isi o ji nnọọ nwayọ wee kọwaa na-ekwu na-asị ka ya nye ọsịsa ihe kpatara ejiri wee rapụ ya bụ onye dibịa nwa bụ onye nke a na-akpọ Chidozie Chidozie gịnị Nwangwu bụ onye nke a na-akpọ afọ otutu ka nwoke na nwaanyị ji marị ya akwa ọkụkọ tiwara akị nya bụ akwa ọkụkọ tiwara akị ka eji nnọọ nwayọ mee ka anyị mata na ọ na-ekwu na ihe ejiri wee rapịa tutu oge ekwesịrị ịrapịa wee ruo bụ gịnị onye ezigbo ta ayị yọ bụ nke ọ mara afọ na anamayọ ya na gọọmenti kwekọrịta amabinye aka n'akwụkwọ otu a ga-esi ya eme akwa ọkụkọ bụ onye nke eji nnọọ nwayọ wee mee ka anyị mata ọnwa iri na otu bụ nke eji nnọọ nwayọ wee mee gịnị wee kwuo na ọ ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ bụ ebe ọ ga-anọzi wee ganye na ụbọchị ahụ eruo mana eji nwayọ wee soro site na ayịyọ ọnụo wee gbagharị ya bụ nke eji nnọọ nwayọ mee gịnị na o ji nwayọ bụrụ nke nwetara sitere n'aka sorudo bụ nke onye a na-ekpọ solushọn ọkwa ejizi nwayọ ugbu a iji agwa gị ka e siri wee kwadozie na nke ikpeazụ a ọgwụ ya ka e meziri nke a na-akpọ yut ambasado n'ime nke obodo Anambra nweke bụ onye ji nwanyị wee na-ekwu na-asị na ọka nlele anya wee fụ na mgbaghara bụ nchegharị sitere n'ala ala obi wee pụta n'ebe nke ọ nọrọ wee kwe nkwa ma kwesie ike na ya jụọ ekwensụ ma jụọ otutu na nlafie niile e wee sizie na ugbu a ị ga-abụzi onye ga-amalite ịgwa ndị ntorobịa na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ esepụ aka na ụmụ ihe ọjọọ dị iche iche ọkwa otu a ka e jiri wee sio na-esitego na ya bụ ihe wee kwekọrịta obinye aka n'akwụkwọ e wee bụrụzie na-arapụgo ya ka o ji nwayọ chịrịkwa ute ya wee naba ihe onye chọkọfụ ndị be anyị o ọchị ihe ukwu ọkwa ya na-emecha wee nyere agba enyi n'onu otu a ka ndị uwe ojii nke obodo Anambra bụ ndị nke nọ na gịnị ji nnọọ nwayọ wee sote ma sochie otu nwaanyị bụ onye gbara afọ 22 nwaanyị a ka eji nwaanyị wee kọwara anyị na afọ ya bụ gịnị Nwachukwu Blessing eji nnọọ nwayọ kpara Nwachukwu Blessing aka o gịnị butekwara na ị kpara ya bụ nwa ada aka ihe a bụ onye a na-ebo ebubo na ụkwụ na aga dị na gịnị nke o ji nnọọ nwayọ gbakọrịta izu e wee tọrọ ya ya onwe kpara nkata ka a tọrọ ya atọrọ ka ọ bụrụkwa na ọ bụrụgokwe ụzọ e si achụtazi ego n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya akụkọ bụ nke eji nnọọ nwayọ wee kọrie na-eme ka anyị ghọta nke ọma onye a ka a na-ebokwasị ebubo ọ gbakọrịtara izu ya na otu enyi nwaanyị bụ onye nke a kpọrọ ahịa dị ka onyinye ka e nwee ike wee tọrọ ya de kosire de onwere otu nwoke nke aka na acho acho negoda anya onye nogena akuku ke mara ma odiko onye na enyo enyo maka na onwere otu onye mu nwoke so ha aka na acho ya bu nwoke acho agwaga anya aha ya kama eji nwayo na amu imi n'ala de kosire we de onye abu onye ji nno nwayo ya bu nwata nwanya na akpo blessing bu onye kpara nkata we tolo onwe yo bu nke ezinunu ya sitere n'uzo anapu ego ngwacherezie ka agurie ye dika osiri di n'ime akwụkwọ anwa tochukwu ike nga ji nno nwayo we weputa bebe o de ekwu na asio na ya bu ihe bu gini atoro ya bu nwada ubochi friday eji nwayo we kpara ya bu nwada aka ubochi friday bu mgbe ndi uwe ojii nke okuzu ji nno nwayo we zopu ya bu ije si na ya bu ama eji nwayo we nye akepu kepu kepu ike nga gara n'iru na-ekwu na asị na ya bụ gịnị onye nke eji ejike eji nnọọ nwanyị mee ka amata na-atọrịa n'okporo ilo sitere Ọnịcha wee gaba Asaba ebe anwa ka eji nwayọ gwa ajụ wee mapụrụ ya wee site n'ụzọ a wee napụ ezinụlọ ha milion atọ.

kwandi wem na kwandi neja ba ulu meke ne kwa uno maka na urugo nuko si erubu mbu iso kwa kuna uno na po kwa jabiaru nu stelo na oronde wazubia FM aburu nkakari kwa ya bukwa ite na nini se kwa mutu tinyo nuku station nisi oku mbu na iru anye nti novo chitata kane imeno ka imara ubua wese na ndo noru NTAA akwala no ndo noru ubuelu APC ubua wese ka hanye ndi ni lebu ndi ha buru oge ha tupu ubuelu ha na po ego iti akanobi ndola akwukwo mahadum kwara poli agbarala no umu akwukwo no ogugu ha di 42 zuru oke ugbo nwampi na ya bu ulo akwukwo ugbua banyere ya bu akazu nke ha mere mgbe ha na-elele nlele aka na-achị ala anyị bụ Naịjirịa bụ Ahmed Bola Tinubu ndị be anyị akwakwala na ezigbo akwa ka ọ dị ugbu a banyere ọnwụ nke Akachi buru obodo Kogi na mgbe gara aga. Oyebanji ndị be anyị ebunyela na nwunye aka na-achị ala anyị bụ Remi Tinubu ukpe ekele n'ebe ọ dị ukwuu ugbu a banyere ncheta emume afọ 60 bụ 60 years ọ gbagoro n'ụwa. Otu ndị otu ebilela n'ọtọ ka ọ dị ugbu a maka ịlụ ọgụ wee lụgide ụzọ ụmụ mmadụ si wee na-ebuso onwe ha agha n'ọwara igwe mgbasa ozi mba ụwa. Aka ndị uwe ojii nke ala anyị akparala n'otu onye ekperima n'ime obodo Akwa Ibom nke ọ dị ugbu a. Nwem nakwa ndị nje goli otu a ka ọra m nọ n'ọnụ bụ ya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ma bụrụkwa nke bịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM bụ nke akara igwe ya bụkwa ite naanị na 5.1 tinye unu n'okwu steshọn. Otu a ka ekele m si n'uwe na-agara jọli jọli nwaanyị ọma bụ onye kpara m aka n'igwe n'ihu n'olu m efu n'ikuku ma rute gị bezi nwa afọ Igbo n'ezi oge. N'otu aka ahụkwa ka m si wee mapụrụ nkata ekele m wee na-ebugakwara gị bezi nwanne m bụ onye nụrụ olu m na anya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ nke ụbọchị tata. Ewe m na-ekwukwa nọ ma na-asị na ngụnụ jekọ ka ha rabụ ihe niile dị mma n'obodo a agaghị akwanarị unu n'aha onye nwanyị a sị ma ọ bara isi ya biko dodo odo bakwara agụba o ndị wokwanụ igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ aka m bụkwa nwadu n'ụbụ Joy Ihechukwu Godson.

mo mọ pe fe support mi lori movement yi ni e seun gan oju oni tin yin God bless you eyin te nduo ti wa lori gbogbo nta n gbe wa siwaju yin ojo momo ni tiyin awa na gbinyanjo ka nipa rere ni ipinle kanu yala nbe ni ipinle yi taba si ni ipinle yi mo ani lati se mo ni gbagbe tayi ofi ni gbagbe wa si ti daada gbogbo eyin te se kun wa lowo ko to di ojo mejo ti ma release akan olorun oba mi o ke ti je millions trillions ko ti wonu account yin contract ni lanla yo wa sodo yin o ise alalo baraka yo wa sodo yin ati gbogbo eyin te fe support na to je pe nduo de kin release account number. Lati support awon olorin wa ni ipinle Kano, our artist must be great. Titi ojo mejo tatun lori ofe atanfani lati mo gbohun ara wa lori eto lagbo faje. Abdul Gafar Akomi Adebayo, Triple Ed Romo there,